sisi ma ye bi ama woni wabusia wo sasaya na yaduma madanati o madanati sister wo su danati o danati child aya dana mi asio danati sami ba aya bi ama wuchi danati kokorobo timelu asi ataya ba madanati o danati remo danati o danati oniba Radia, ya mau, mema urefida. Ada na mau urefini enyami ya mau. Nyeni pana ba wo. Wenyami na shewo suma kana wo drive the biaro. Odo kwaba so tight kura wujia. Wo tumi ko enyankopa ye. Wa no so ba biye no. Emma wo bibia hawo. Emma wo. Emma wo san chukon fo. Bemo mi aso bi ura na da na sire biya. Se wo dis kampa wo aye ye wonu. Pass it out, Cassiana, Rania. Why are you putting your uncle?